penda ndisi simuta jida ngalizira ine baba mfashko rende sound kwa chitikanae nyamusu uno uyu mwanya uno atinati mfungwa zangu simakole edapinda jino pa nyamusu ito vata elera pano mshiti mazita na otelera pano maita tina sangano kumba kwa mabasa Juvencio Crevan Singano dilo zilalango salani.

wa vita madzibaba au kushtwa dikanoe na nyimbo iyi achivibaba basi imwe munatipao mtendere unatipao kuti ife toneke tichikhala makhalidike ya mushe zvense izvi zvichibudira kuna imwe kuti bata kwano munanga muri kuita pantsiko na ntsiko wadikanoe tiri munjira pa kenda kia svika pa izo ndichiranga nguva zinomwe nguva yamasoko maningirike iyo iya muchiputukezi pachino panapa ndiri kuenda kia simula nyimbo iri kuya mutambwe iya kuimbwa na Asa Matuse nyimbo ichibvi iyo teka kwaecha dziko nsambika dikanoe.

0: Wadikani tiri pakati pakubvao nzero ina imwe kana kuti kubva kaonerikano imwe pamutambo iri kuya itichanganya munsi na mangwana kurangako paita 1 zvachi uyo cheniro.
1: Mangwana ane ampeperus.
0: Yo tipene kulara baba.
1: Arara edu tochira imimi.
0: Ne, ndidyari izvi, ndimwe wani muri kupi?
1: Martinho Mashona, bairro 25 de setembro vandu.
0: Ande, tipende pe mazinji wa Martinho imwe, kapindirike kana muri kuita imwe kupera kwa sondo.
1: Namasi uno ndiri kuenda mudimba mangwani ndonga ndakazorora ndeipurutana rerato yebhora
0: okay.
1: Mangwani kamari kuzorora so ndonga ndoda kupurutana rerato yebhora
0: apo bhora iro iri
1: mukati
0: ah mati chipose munanga muruhirira zvodimba
1: zviro kwazvo zviro kwazvo
0: kodi kudimba muri kwenda kia zvarai
1: Ne, ya kando kusa kusa mbeu ze kovi, se bora, saka tiriku gazira gazira, jimbo zacho.
0: Ok.
1: Dosi.
0: Ne, ntijalo, apa pa bora apa, mati imwe munangamuli kukula na radio Musambiki, ichide zira bora iro iro. Nkuranga kuna kwana imwe, mbana nakunda pa mdambo hii miri iti, chilanga wanyamunsi na mbana, mbana nakunda?
1: Ne, apa kamari isusu, zanga zuri kudamoe weduno. No da moyo wedu no redoti test africa ndiyo idini ikunde ngokuti ari kuuya pa nyumba saka akauya pari pa nyumba toatambira pa nyumba arendo
0: okay.
1: Nofanira kuti tiasiri zviri tusu
0: ne ndija apo kuna kwano imwe tinakunda na mabhora mangasi kanoti madungwa meri aya academia na test africa wana kunda na mabhora mangasi
1: ne apa isusu taito goshari kuti Saida kuwine kukuti perimeno doji ya zero.
0: Maita basa tosia kana na nyaya tundepo.
1: Tatenda pamberine basa.
0: Mazita.

Tirotitis Radio Msambeke itiremukati mchirongwa choma jahanya masi kudai uri mkubera. Mkubera muno ziva mazuwa ese kuti isusu. Tinobuyano majaha akasiyana siyana. Tinotangira kumavazuwa kumavirira kakusi topishira kukanjikazi. Tinoguma ndambo no ndambo. Vanotizwa tisu 292 metros onda media frequencia ngo jomili 26 kilo RTC. Tinuwanika zipa banda ro FM 96.6 mega RTC. Kumtundu msulezi tinuwanika pa banda ro FM 89.2 mega RTC. Mujeki unopinde sama soko kuzoti kudroba romanika yo. Tinozika njakadi kese kese yo tinozika kuchumengo kumashpanda vanokuziva. Tinozika pa 89.5 mega RTZ. Vapurikiru wanotika vura di Msambiki ngukuti susu apana chekuye mirapano. Majaha ya kwa nanguwa yavo. Takutipano munopereke jiri kwa ndite guru Paulo Busane. Ndinavo tiu Junior da Silva. Ndo vanopereke jiri kwa mkati mabasa ilu zuwa nguzuwa. Vito itapano nguzukuti kufamba kutino inta tinofamba nguzuwa. Imungu wanofamba no mova, wanofamba no mdududu no mabaskeni. Mabaskeni natirangari jatirika machazi. Nukele maniyo wanofamba wano mabaskeni. Tinotifamba nishakana kanguti makwancha ngu kuremekeja kuitra kuti mugume ushonika munaenda. Ngu shunodiwa. Shatino itapano ngu shukuti atina chekuye mera. Nyama si tinotitiso buya no muembi.